0: obi kwa wale nene yere teni kune tebad sade ne daso hapen ama ni jeni ya wale eno eti no sa wode sa haba eno e de kanipa no wodi jwale da tu mini mani nche biye biko oba weni msa wafane chiwa chiwa de aede na chiwa de akam eti wampeo eti ahaba ni de etosu
1: eti nata sa ya diye biya hao bi
0: adiye biya hao biya oh obi kwa wa yale ni bi wakwa mpona weni msa wa yale ba utimi jwana adina yinu wepi na yare ehye no ba woni ba odwale wi a ari ale timi yi no pie ansa na no ayede atom
1: okay
0: en obi wa wo so daye sa daye so be so da bu wa timi so da na obi ne da obi wa no odidi sa ne ma ne nyina odwale a obebre di adanse e tem ka sam na men men di ho adanse bebre se wadro ya en ye ni kwa sa o kasa bebre
1: okay enti bata bi ane be kosku a wo mpe bi ma no
0: se
1: sam na no
0: aha
1: o mpe bi ma ni kosku nko jare
0: oh
1: ana wu tu kwai so so a
0: obi pese otu kwai a me debi kwa ma breche fo yi na aje bi eh obi wo a omo omo breche bu kwa na djuma sa ya yi na di me de samna ma wa djala bro sa 2 day 3 days e ba sa fro wa djuma
1: wow
0: pa
1: ani samna na de na ye ne kese sa aso samna ne so so me take where ne samna no Dr. Nico debi djali how many times
2: me
1: ah debi djali
2: nyana pa na nyumre
1: sa
2: ah sa ise djani e di na pa na nyumre be ma bi no di ne yira djani 3 times a day da
1: obi so odi ne be
2: four no o kwa djuma
1: samna no ho
2: ah
1: sa de ne kese ti u betime djali ni 2 years
2: sa 97.9 sa sa ska ho djani ti no no
1: wonim
2: ah
1: samna no so fo ma me se samna no be djibi adam so waka mate
2: okay
1: ni power de samna ni ko ja no ne frame ka chem samasa samana na me kasam de be ma we ye yigi so ne so fuma me kasa na no yes
2: are
1: you for see
2: aha
1: o jare samana na niam a eye no nti obi abade nti nti ode samana na ma no
2: oh o do de na wo bi
0: hello o ka chira bi su
1: o ka chira wo
0: na bi na bi
1: o se samana no ekuta adanse na otimi enka bebre nti o kan sa mienu pe ne chire me
2: o
1: ye obi a wo be me pa nti o ka ye no na minimum ade kora na so wow no se minua ma me na ye hu ne light but na me de bibi acha na me jare samna na na me ko different level
2: wow e do bad yes
1: ehun ne me bibi but jare samna no wo who changes me bri
2: okay
1: odi nya me di pa me chew ma me nka ma me di for enter samna no on fa ma me but samna no on fa ma
2: enti wo do odu mi sa ko me obi die
1: ma obi
2: o wo cha che o ko mi fie yi che o ko mi fie yi o se sa o se sa be ye nu krom
1: so
2: and so you do say come obi o
1: so nim same there so for my
2: me am afoforo
0: na me kwa won me ba na my o me ba na ha me aka me do dia na ebro mas na brain ni
1: so enti so for me manya adanse e pii samna no de ji say
0: samna de me yema to fo bo nyina 100 cedis
1: 100 cedis
0: aha
1: o samna ne so so dodo
0: oh, I say, dear mamma, cry me a yamade, come here, some of the but summon and a boy yet.
1: Okay.
0: Anything a mamma, yea, and say, cause you are said, dear, O book cry awa, for a back one problem, crying, it be a new nippy.
1: Okay.
0: Now, one, one, and soa, and ye. So, what the man and any child, quana, son, and the problem, and so where was the woman, no, what to me to us, if you know.
1: Okay.
0: It's not me, and as I say, a babwa, now I dance here, the itimab.
1: Okay. Fao number ni tuja. Nature baby awa sorry.
0: Pacho, baby awo biya witi Miss Abri. Eni diena ubrasi. Ope me number. Eye 0542 58 65 65 85 0542 0542 58 58 65 65 85 85 Pacho.
1: So me hu ade bi wo mche nyame ache wadomo ache de e no e straight nyame ache wadomo ache de ukuta gift nyame ache wadomo ache de
0: yes
1: me ni obi hu adanse kwa ansa na me ni hu adanse na ma redo ache
0: and then
1: o se hu me na mete eye ebusu ekuru wa
0: pacha
1: me two free ebusu ekuru wa 2 3 years money but na na me kasa asimu ache wose ewrade ache wadomo ache de bibi wo mu wa advert na nkamenye bibi wo mu Radi di bibi acho.
0: Yes.
1: Emre wo nyame djuma ho. Na. Emu ne radi be se woni mu.
0: Acho mate.
1: Why? Inti me ka kire eye kumasoman. Gana my sentiment se spiritual soap na odi aba no. Bi entu mi camera fox se me djuma ma. Na wo me pebi.
0: Acho.
1: Tumi wo samene nim. Na me ne head of sports Ike. Etse ya na papa. olu